Gile serare semangga bakti ring ide batare tamlah di wiyak di ide ngandap kacur wiyak di iya.